Kulwe kabaka kabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyua. Gwe Adamu isala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwe weka gwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.

Sana wakulwe kaba kaba kaba kaba. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu isala za fe. Oruazi wa fe. Yegwe ruazi wange mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekute kugwe.

turagushima ko turi gukora hagati turagushima ko ubuzima bushe data turagushima.